bakro kwa mosocho fayabanda masomo namma ya na keko erari tukuri alero tuwa teneni kiregento na goteba nga tiga toba kirebu na mbi ya mono baiga bali mubaito bako enekia buna masomo aikira nire aikigubuya na boigo ba enekia nga kira oyomo nyore ire obo ene buwaya goitera sa masomo asjiskuru cheito chida eke kumene sano nebre jinsani sano nemo chiabono mubaso ekero toge nretega kuna kukumanyira nga nakikura sensemo yao bako kwa alibagari ya bene lindeko ba kira abalimu baito buna mbi ya mono goitera aiga egesa

babwa ne tiko sering ko tebe ya na ori no no bogema na na ko tebe kali no no bogema bwa bali bali mbabwa ti stress na inda se mere mere manyaka ne tinga bali mbwa ko taya bagenda bagenda ratu bumba bwa buya buya ko ayeri ri ritaya di kenyoro egero ko bika ritaya di bonsi pie kenyoro ko bika bali mu abange abange randi pali biya arafu yani ti mate mo na bantu tendi wa bali baito mo na bantu bono lero tote bali ko ku wild teachers day to happy wild teachers day abali mu Ani ndi toko ba kira chinkobi. Numba na wata ande kanga. E principal na yote vete grade kia wazen. Wazabuna bani mwabasa misep teke teke teke. Okonyo orai. Nja ana wazuka kurunsa ali es MSS. MSS wazen improvement kia ngo. E subject yeli no yete kare tenza ali. Kwa wateta kwa manye subject yeli. Nchechiko rukuna itimati na chemistry na kia ngo. Okonyo ora. E subject yeli. Umano uri umotangani. E. Ti e. Ti di chidre igura ali ti nyinge. Arafu wane kumanya kwa chansa wano ti di na ande chichirimi. Izi zapti zina kwanga Yano kwa nyara banda babere Wasebata toba paransi tiye kirasi Aba banda buku chia uji Lakini ba uriyo goeta Nano manya goeta zapti Kai Wana bali mwaba Imagine mwana Aku mwari mwako somi apana kwa sensisti Ikomi Zapti kitu yobu na mwari mwomati Ikomi imbali papu kate Wako somi nande Para asomi ye kirasi Baitu mwano manyete sabu Ofo mutiri foko nyora e Ese sabu Mwano na wako somi ye kirasi yeke Because yo monto nara konyore di esabu nanda bange tole beti di mota tetu kama poko igoro to go ichora na butora bange ti di esabu lakini bona ti e e bare nanda bare sharp sharp bona konyore mwari mu esabu asome yo noyo e osome yo noyo p osome yo noyo c osome bakati e bagori tali ko lakini mwari mu nane ngi do andre ta bani ba maths nanda bare ba maths kwa kesa agate sabu mata bana bani class ti e mbwate nanda bako gote na bona bako ti kokori form 4 Omwari mo maths akogotebi KCSE ya yakogotebi maths this year say my candidate bari 120 ti a ti esabu ko ti akaye omwako yo mokogo tindo tinga na bachigo ka 20 ti b ari nimbwate ange 50 bono ko batra ko tokoma ko ti a yo ti e ti d plus gando tene ti e abuna batira ave no nyem 50 abu amanye tabana baye pi randa ule biya tu awo tebi awa Isabu, tukoifu Tideke kumine vile gati beti nsa Isa nuna vile tiapu nubasoto kuna kubakira Bani mubaito na mbiya mwono reni Tukulia voli ukuba chengira Na awo tebi suko nyara kubatumere soda Toma, suko nyara kutuma masabu Buchia, suko nyara kubatumere Chimese chino ini chikurupu chia whatsapp Ayabatebi tu, bani mubaito Ntuba manyete pongesi Na andere loto wabakire chinkobi Ili tukiringa nilino, bago chengire Miake yo sene tano nomo ya UNESCO Yubwalimu, yuko uligere ringa Na kibale, na boigo Ebintu biko genda amono obwali mubwabo buna e professione halegesa halegesa okay simiyao iga elinde togo chigo korira ase omoro

0: omosacha yo mumwana boda boda kuri wase chinsa mochiri gena egotoka inani igesere ibeno nyarwari cha chekisi county ni gari no mwichano kubwete kana ne ngombe yaje gukwa se chinchere cyo bututukanu musiko tubekira mbauti na mange
1: aini ganya ko baga kwende ki wachinga ki abonjo ribe tugo bagende to kwa kaji sa buchi abo imeyo mu chigo kyombu abuna omosacha yo manya ko baga weso ki kare ne chimboli bere na kuikase bare asata ete ko ba onde chimboli e jiga kolende chinga ki bachi como boli godi buna ire nga koni abuna nya ko baga kwere sa li goli e li era bonjo ri aba kunya ko ba como ka gera buna ni gara nya ko baga ko bo muy bi e ko gera li goli aba te bi ndigo swana na ne chimboli e jiga na abuna ba nya ko ba como be ka biara na go chaka como tu caso bo ime as ba nya ko ba como boli nya ko baga ko lwe na mba ye simi yo mochi bo so bo asa nya ko baga ko na nae na mba yo mogambi ko chinse me jiga cha mabuko aso mogambe nya ko baga ko akerwa oyo nya ko baga ko ne kibuna chimboli nya nya ko baga chiko ko lwa sense me ya ye ko gamba na asa nya ko baga ko toma omonye ne chimboli yo bete ga ko iberwa ne chinga kya nya ko baga ko ka chinse me chi ni ga nya ko baga ko ne kibuna chimboli yo china cha bete ga ko iberwa ko lwa sense ya ye no mokagiru oyo nya ko baga ko manya ne chinga kye cho na omosa cho yo mo yo ro moncho ri me yo mucho ke ombu ne ra nya ko baga ko ka chinse me chi ga na ko ne kibuna omosa cho yo na bete ga ko ibera ko lwa sense ya ye chinse mo chi cha marani ko ke re ra ke ombu ke ya ko minti pon sing ko ko so bu ango na ko be ko omosa cho yu biara na sa nya ko baga ko bu ko ka se tu kya banya nyimbo chinga ki ya ganya tanya ko baga ko ikeru ase ke gambere ke nene igra ju ko era ra bodong ko nanga kya ganya ko baga ko ikani bi obo ko ro bi ko le bi ko bi obo bi e bi bono ya lo kani obo na anda ke abantu na banga be ga ko ibera ko ro chinga cha bo ne kramo ti cha ne renga ne ye na ko ru ka ko mero ko cha mare goro
0: omongino ya mumu bara kane ndoga tabaka no bwato barema ni go abare rubuge mabwa ya chinga kimuka mumura aga kare ko mugosoreria asabwe ge gotabaka na aga kare ko muita kirambo tukura mu komunika bose sub location ibe no location nyarwari cha cheki se county na mange
2: ntembo ato mu chanda ono mare mafu muka mumura ono nywa matiko cha bwa ne ga chandite diga mbwa tenga kiyeta kangita kombuni obulimo aka ngita nga masoera nga mabwata wano korwa butara isanika na anda ga tebango njira isikuriane ambwa tambu no kokonde ko tigalete tokora nenere wana ko nyagonti se obugima no mumuro yo mokoni sitgo za kwana so boga saletio wano ko ikiraiga umumuro itigate ne so abo abantu bari batene to bani wo mwanya bantu bangigerere bankonyo obugima bwa ne ndo chumusubati yo ngo mwitale no mumuro ri atene ne so abo nchaina arombwate mo nyegerera bagambi bonsi ba minto abaturete na mugambi ono ko ngambira nko batebga kimo nyegerere igoncha andegete nje no mare maru akoboko no ko mumbwate umugako na asite nje no muboraka wano musubati yata ite ko ngura bana timbwati bana ba mura ba asirete abaise ka ba ka bibere nakiri bakal chimbu abo ka kimo nyegerere mongonye
0: ya mataja makuru wa sekeniro kia mongoli isi kutoka wasta mungirango nyumira kaunti ni gawarenu mwichano maega jaba ibiba asobu tuko baga tagule nyumba na kuibe binte binge ekera mbauti na mange
3: ya mataja makuru wa sekeniro kia mongoli isi wakichora ni gawarenu mwichano oromo nene mono aiga magega nyuma yomoga kabwenke yogo siria obogima abantu kabage nrete kulira na kumata batagererete haba ibi ni goba soete asenke yomoga koyosira oyo tigeto mongino ye amona abana baga tagura enyombere maate asechitibichi abekire amabati amone binto vye chistima baka manyago tagura baka rusia paka emita azobo tuko obo baga tama na baka genda pi wano mongino yomobaraka otigarete amona abana baye ekerachi etekobo karituko likobu atelia maambia hako na kurato mochoya akao kwa neke undoko akanyoranga ababe wani goba ebete ebi intovionsi pi wana abantobe kenyorekio amana abamate ni goba ebete bakorage kiara ege kwa gira obo salia ni gobu abu atirense ngana inda ase familie yeyo umogako yomoni gaa urua esi mikoru wa nyomba ege ntogia chakire kuoro kia obo soku no obo salia obarene kuruwa seke nyole kikia mongolisi ege ntobago saba umogambibu asa yo abeke barasa na inde evi chacha kubia kwa kegima ege kwa gira eke nyole kioge sagote uwa obo salia nkomerabole chimbuche kuruwa ase eke nyole kia mongolisi mongolisa bro keseni nekira mbao tikago sega sana koiruru kago cha koligia obo tatibonde obwa
0: omosacha oyu konyoga tabaka no menyete mu abande ni gata mete gwetire tirisa chingaki atebe tubuna omonye

0: Yes, ke ne ke se feme ngoba manje ke tsinga ka ntaka wa mona chega si studio. Na ku bori nganga ki umuntu akatebiri 20,000 yech da kidonga tebiri nga ko chakira nkyo. Ve se turko yetumeka. Iga wanta ke tebe se yo ene kinga kwanye be kira sigete. Uta asabene ne be se ndions. Yes. Wa tebenge be se yeye. Uchakira li tukuri angeto wa machane konye tumeka lakini nga yo konye beka. Ligia suko nyeweka tosa vane nebesa linda ande mwane ye eligi yange nchira iku chikunyara kubago kukonya elinde elio enyara kubagi kuibole besi indi tethi kubanga bantabanta bandiki rege kabaka tebe nga ki umonta agatebe nga echi agatebe nga chaka ebesa nereye chaka angu ligi yange gento torikoje tumekali tukuli ango wikonye oyonchori into income elinde elio Onyara kubwa kwenye kina kwa nyari kubwa kujibeka se kwa nita kini kiyo na nyara kubwa wakura. Bantungu likira bali gaiga. Ndeka sumachi SMS wani bali bago kwa na mwana inche. Ndebi yangu, ndete kuwa ngebenga libya mantungi bago chiku ya kubwa wakura na kibwa wakura. Yomakale kwa ntebiga katebe nga nche ngo kura chichi elibere. Eye mo elifu kumina nane. Chimo elibere kwa terena nyakwae wa it's 20,000. 20,000 na kiri wano wachiku wa ndechi elibere. 20,000 kwa kwa elia. Elia 18,000. Uso kwa mene tukuli 8,000. Anyway, 18,000 each cost 9, maybe, no. Iga aga tabako and agole eli yelibu 9. Agole iwele chonsi chikwa nende yelibu 18. Chitika le 2,000. Anyara kwa wako chipust. Eli nende yelio agole ndagira. Na after 1 year. Ade shuwa nga kwa chikwa niya. Eli yeyo 50,000. Tema hitinga yako chikwa yon 50,000. I'm not so sure about that. Lakini, Tetini wangaba ntunga kibao kwa na mwana inche Margo vega ya bono nocha wantema kulika kaiga Yomba kalika ntibiga kalika tebanga nchengo cha kebi ya sara Tichitiko ntibiga sara kia kubeka Yomba katerao cha kei grosa hii Indi li kere ndoto ya eti na chikumanyi grosa hili kingia wa cha kubeka nga ki Yomba katebanga liusi to expand Abigate project ye chingoko Yomba katebanga ya kubeka Ago chiko tebanga open electronic business Nelele wangu mwono tamaiti inga king. I wish mwanda kwa nge breakdown yeye. Nge breakdown yeye kwa mwanda kwa 20,000. Yeweka ngo yomaga tenga will mind my business. Ok, sawa sawa. Yomaga tenga mali mali. Kila siku nitakuwa nikumpea 500 yake. Lini liacha kwa yomaga tenga lako chakobo limi we skuma. Netikuwa ntabante miyangu nga nga. Yomaga tenga nga nga nga direct kujia se company liya kwa nga nga nga nga tissue. Nkole reject tissue because tissue. Njiri kwa expire Nsoe mutaka kama kawangwale Ndiki ase Vanta vangibale Mbe kijitishu yichorra Vanta wajara koba wago chigura Ile ngo soja kutume kakao Aya Yomaka ntipika ya kijana wa sinali Aka tepe ngayere with 20,000 Ako gandali ye metanene Kero ya omkuru mutanane chiribu isano Anyoweka se farm For 4 months Omotano yomo Nabora mwe 6 to 10 liters Chuboke Ida ni chibazi chae Aina kosi mingi ya kulinda Umaina kwa senaki Kwa nangamu na inchi Yomaka tanga nchiko tena achake biyasara biya makara Kiala nyema nyema nyetenga Yoma nyetenga wetela se process Na mungu nyarakobango kinye bintu Oyale lakaraka ntevinga nkobeka Ka hotel ikare very decent Angena si university Snacks kwa wingi Mbeke na DSTV And then lituke liko yara na wako joranga na lost 5 to 6,000 profit. How? DSTV nini nga kubeka? Okay. Haya. Haya kata vanga. Hapa ndiyo watu wengi wanatafuta business ideas. Sile interview watu ufanyishwa kutafuta suluhisho kwenye kambuni. Joshua nyota na wako hata ya baiko. Ntebi yangu. Kwa yungo nyoromo ntoko ile 20,000. Nkikwale nge kukora kuchakira li tukuli yange Kuchakira li tukuli yange kwenye weka asego soa koba Nga ita income generate Ania kwenye weka li tukuli yange Echake kukubeka ase ogo soa kulia Kwenye horebe sindi Kikwango chakukora Kwa nangamu na inche Namba yane yes minigere 0724256504 Namba yane 0733332236 Mondo kwa kirenga 20,000 echinga ka Nkikwango ando chikolele Elini neneto uida na kuchiko saba Ndebyang, kwa nangama na chiko chakasi studio Hello
1: Hello, yes, sir.
0: Yes.
1: Hello.
0: Yeah, na kwe ule.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: I'm going to go to the house. Alafu rende emete ko ngaya se pi ko ngita ngaya to moto mutu se pi sin ngam si alafu na no na boko na na ne sa ni kuwa
0: igoro je ni biasa na be kabe se be se bani tesira
1: eh ngenya ya bati ngo ni tiba se zer bisi ni ngenya ya bati ngo na na ante ti ngo sa le sin de
0: mo nda ko ere buchi ya 20 chiye
1: ya bati ngo ngo morali
0: kwa ngama na njiko cha gas studio mo nda ko ere ko be kabe se aiji o mo nda ko ere 20,000 wakati wili angiboka chake gendo kete kira kwa lindele besa ngiboka mambi wakora hello hello hello
2: hello
0: waire
2: waire
0: hey hey
2: njembo njembo nanda chikolera ya nasi besa ijo
0: ae ningo
2: njembo ya niko rukumukoruki umbu
0: hey
2: hey kundi yoko chwezi
0: Ebu ndio kwa chori nguwa wakara 20,000 ndiye chiyo nende watebu nga angi yotoriku chitumeka chipeka asiko chiko nyakoba chiko kina
2: mbwa te masini wano nko kura makuta mbole ne mete yeri kukumita kwa chwezi
0: ama wuta hile nko kura makuta no wate masini yoko butore mete
2: ni mbwa te masini
0: yiko nama wuta kwa ndo gole
2: ama wuta nga ngole ngoda chiba ungo nere umutete
0: Ege ya sare kilo chinga nkara siya mese kose kira mese kube kebe se vane kube kakong
2: Aya ya yuwe Wetene matuka ata kwega na anyo mteka na mwone
0: Right Tenyi wa mani kibawa kwa na mbiya mwono kima Mwana kube ngia
2: Aya vame
0: Kili mwono tete kwenye liyama ntunga nga ki Ere ini ya basacha nila yuka ba waka ya Airtel ya bagina waka ya Safaricom Ndoba isa kwa lentubu unilimono ndobo isi waka ere ini ya basacha Kukubutura kuruo Hello
3: Aya sorobi
0: Yes
3: Na kivua ira kwa studio.
0: Wa ira bia.
3: Ikuwa buwa tere mbunda gidio. Ntisa mne janya yente marinda. Migori kwa mkingo buwa tere te. Ai, chikuwa kuwa ndevi ya mono soro viare konya areka. Nuna nechi yiga na atabukiri na anyono jiaso ira isi miyane ime. Na areko igu vya mono sana. Njasa chitwe kitawazani. Nimbu ate kwende project ya niye vichu ye vichu uchu chingoko. Nini yate waka e oda koru na kure vichuchu Evi ya 1 day to 3 day Wono nari konyora jipese jase 20k yechu Inari goti jevi turo jevi ya 1 day to 3 day Nini yate kwa irana 110 Wono manye kupanda koru wa wasi koru 110 Manye kure vichuchu vya 1 day Mbaka around 1 month Evigo kosti 300 Pa each Ase vichuchu ima kumuke vichuchu na evantati Alafu manye kubuata Nimo ki endakere nero ya ave kuruku Ni jiro ya fugo Eye 3850 nimo ki na eva 100 kg Manye kuru ororo Mende chikwere ndenchiro ejiga chie nini chikoliere meke chikoliera Maeko mukie ya 550 Alafu after Dro je chivono ni 1 month Manyeko vya vigo ika around 3 months Na viko ya orana irani ya besa
0: ya Vichuja vimbira nga vire
3: Vichuja hivono tro je vichuja vintati
0: Tati nda irora peko kubianga kienga na sumu tieni
3: Eso mutie nina bono che se ese bono mbiro rombu ata kera nyingire te bichu bia 1 day mpaka 3 day nkoko rande kwere ndefuge ya 50 kg e bichu chungore ta ndange 50
0: Okay.
3: Inkobi yande ndagere ya 50 kg.
0: Mhm.
3: Bigo ikomo imote nyo yomo ne
0: ne. Kero kalenda bibite. Kalenda bibite bese nga watu makobirata.
3: Ebibia.
0: Ira nga watu makalenda bibite.
3: Ebibia bia bia 50.
0: Eh.
3: Ose 50 ibona se 300.
0: Eh.
3: Ibi go cha 15,000.
0: Mhm.
3: Ala 15,000.
0: Mhm.
3: Manye commenta ya se meguke 3,000 ma comment 7,000.
0: Ega sumira nga kwatu maka karos.
3: Ega
0: 20,000 choko kwa.
3: Ase menyete.
0: Mhm.
3: Ega ntonda mente ga une chicken wire.
0: Mhm.
3: Ene kwenye compound ya ne re igase utana.
0: Mhm.
3: Alafu ne nyumba nero rondo seti ekare mbura ya chire bigo swine.
0: Sande, thank you. Kuna nani kuchini wa mani kwa ukwa na imarongo wa kwenye kinege safe fem kwenye tinge 20,000. Ogwa tibonga tu basi kujitume kachi weka asikete kuchakera ankyo. Shaka kuheves. What will you do? Hello.
4: Hello.
0: Yes.
4: Waiza mwalia.
0: Waiza biya.
4: Ukwa ni tajiri.
0: Mhm.
4: Ana kumalangu tito nyoro cha wenye tiza na kwa sisi na yokora.
0: Ati?
4: Ana kumalangu tito nyoro cha.
0: Eh.
4: Jana kunda kwa sisi kingo chikorera.
0: Mhm.
4: Yes.
0: Yamagana ntebike ganga ki 20,000 choka kwa irwa tebanga mo chakarankyo turiko yatumeka asibintu binde lakini yoko swa konye beka se ego kweves ngikwale ngo chikokora namba yana WhatsApp ni 0724256504 namba yana ya WhatsApp 0724256504 ngo wake simia se namba 0733332236 tedo kwa kwira samanga namba yasinjira yowenge makira na gocha kwa nangamu na nchiko choko mamu na nchiko kasi studio ya marako wega ya wawo na kujoligore ya chesa chesa kenda sister 779 kujoranga kwa lidebesi ya gubu ya

Alright, mwatikirili yoni nga kuru kwa babji yomo science na alfi yomo gambi ya begati mangatua kwa misiri teko menye isi kwe teko menye mwaka kwa rachi no endi maso mwaka alafu manganaba wia kabisa yes antumbale bako genda kabisa teko genda higo tumandona haru wete soa baka genda kabisa pepe pitanya kuhirana Era buna ruwe togo se buna akole to senkira su wani ga karuwa raka ge ndega chete pimba kala era iga tanya kwira na so You got me you had to bore abantu bari ba chete munda go cho se ga Nairobi yani umenya ko genda pipi bantu ba mama ite asakare tari waka no nyasimi tari ko likano na message mama wake rasimi tari ko imokia Ando waka ndo kusei moro uga halipa kachira ni kabisa. Wano enki ende kero kia mnyolide. Iko tukusi nga itoko soera. Wacha seino. Aba ntupa ranga noro oro. No ene kero kende kero konyora. Aba ntupa te ango mtu intumu manyete. Tiakoba era isika menye to lio kasifa. Ganda seina aba ntupa seino bakora. No nyugwete. No ene kero kende kia abeire. Abantu banyora nga kende nkeroro barakole yaba rahisi bona turi kumanyanga na n'umuntu mwokire akinyora omugeni tumahiti nga musubati kiolete tu tumahiti tari nga so kumanya so bobere ndembu ya iga I mean like kwa manyanga oso kire kuno kinyoro na ne ngokire Uwe jamano mpaka si ino ekwa ruwe tawara kere tuwa buwata wa kansula liiri ya bakoro. Wana tuwa tuwa raba MCA. Uwe takuwa nyo anwane parere mire si ino tuma hitinga si ino nka ye kare gochi. Wanto nchuka. Anyway. Chika kia chino chiku sanga na team TikTok iga. Kuro chinse mchiricha nyangoso. Ritumbe bo igesa. Pole nyangaresi matonyi. Nere kibuse. Good morning. Florence Kirubwa Kurochin Sama Chilo Luangong. Ndimi agesa negesa na Professor Robert Undabu na Josephine Kurwa Center COG Gahari Kia Mokama. Agante binga na obali me yomo robili. Alright. Mwanchia mwatikarali. Ndore ya team TikTok. Wala mwanchia sima biyabono. Mwankwa nari liga kuracha kila bantu banka. Yes.